ay ay ay ay ay ay oh me daba enga kono hayona tage ona hode tawe kade we no sayale

la la man se bole se choro se hai se se qalb wa ang ma ta ye mayo ne ye.